nga songot eh ay nan songa yawe papa songon ngani nyamno ay samay

nyanyayam e puwen e biyam ta tawana nyanyaka e puwen e biyam ta tawana nyanyaye amu ayu nyanyaye.